0: Yo, 5 p.m. Friday. Junang balang araw ang ama. Yolo Radio, Live Music Hour.
1: Yo, ngara Jackie ngulore. Kuyula. Yolo Radio. Napuan dalawang namin. Tiyal Mapro. Yolo lingon, chuchuch na.

arakoya ko abanunje ara ribian ara na le yul ngela krama gagaeli yo ka to la wanga ngela kura nina kalopa ka radio grunga ra to la wanga agora yo mo radio atko abalanya ona ne

0: Deobok mak tiang wale 7 AM tu. Nimat tu ngama jamal kure awa. Tiang yulung radio.
1: Yo, nimur kangama dah labal ma yulung radio. Yo, menyak metre.

0: Ngaray daw ang oro prara nga. Nga man makatayo ang radio. Tuwal mo lang yan,
1: Tuwal mo lang yan,

0: pyo buk mak 8 a.m. Thursday ka 4 p.m. Friday aman matto classic music mala dual yul radio
1: yo ra nyin dere ka namaka nga ma

Yung mga mura ko yung nga James Bayong, diyalin ako ng makangama 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tuned.

Yo, muna nyo makalang akol. Kot, doon iyan, garmak. Iyan limurong mula na different. Tuan dyan akon throughout the whole Zoldao Dao show. Gathering matukang ama. Ngalat po mak, yakamak dyan kanya. Yan great meat mani kay mala. Nilpanduraka. Yan po turo limurong, bilidang akong da great meat mani. Dahil ya. And there are times limurtuka, kurar nini, tapang. Jamal kulit limurong kalto bayang umala manung nangula. Pilih limurong ngalik minung umala dunga. Kapapa minung umala limurong pilih kagoyangan namir. Makwarto bright chin minung kain mo jamal kulit yola yung ngawakain mo bayang mo. Ahap naman ito diyang balabar ko yung ngalik minung nga jamal ang atang wala na malamarap malam. Ngulo kiin dahi ko ngayto ni yola yun man yuka na. Ngata mirin nina. If tito ya kain yung maram nuka lang ngaw jamal kulit bright chin. At least try ang atang man ngon matu survive throughout. Because to niya great meet ya. Ngunin ngayto ngulo naman na muka ala dahi public ngalik yun di. Yabiyan gawangan matu boxing dahi wakanya. Anyway, doon niya alam lang doon ka, Dao Yakuyam, na po, Yule Dual Father Christmas with Santa Claus. Yan doon niya Dao, history na nga diya kidi, great meat pa daw, wanang nga nga idali di ngori yiri yun. Ga, nakaram rin if dal jamar kule, wala room lakaram, makto jamar kule interest, but mara nga lapa rin mala jamar kule, nga rakajal talwal to understand nga rin kitin, nga ramukha doon niya barpurin mga ram Dao, ka interesting nga yun, nga rakal, interest kurupan nga yun, that's why raka sharing niya doon. Ka dawin ngay dol ide great pit pu ngay dol daw yul ngay dol Santa Claus o yul ngay Santa Claus tere donagam ba man yul ngo kanina niya ko Saint Nicholas ka bishop ngay ngone country ngor yang ngay kanina na nyuang ngor ya yako Mara your Asia mine ngay ngone balanya mi de un balanga yako check jamanya ngone ka bishop ngay balanya mili jang ay kandinan. Jait ngur galik ngur. Nguni di diramu yako Saint Nicholas. Bishop jadual, New Testament ngur ka Bible ngur, Greek ngur yako yam. Meli, bishop tunguli ka yul ngun malangun nama. Kapulo ngay gaidiyan, jaga mir. Nan nguni din jama ngur kidi Saint Nicholas ko. Loko nila panwalang nga niya, jahit miri mala, nguruki jamaw, authority nga niya gurupan. Kaganjar, bala niya na kung marga nga ito ka yulungun mala, nama, naltyan ka yulungo ninna, o naltyan ka ninan bala niya miri. Karupiya darwa miri nga ikan ngunin ninan na niya. Ngari miri ngoy na nukal ka baba miri ngoy, gunara yulunga niya nyumungkulin il, payangutin manda, karupiya lalja indilal mura nga niya ngunin kanartama niya. Kamri trian na kun ngai kan nguni ngai ang umen mak yul nguni nan kain balanya. Ka warba man ngum maringi nguni ngai indi jal ngai tuka gunga yon. Gorop pro ngum mirin mala yon yon nguni. Ka yul ngai likana uri pun mundur yul ngum mala kurup pana. Nguni wale kana dapar nenana. Kadaro wala kandao nanu kalangawi. Yul ngui wala yako yan namin. Balanya miri walo yu. Yuri yaka limuru jamarangi if ngay dhali yu wala. Uyaka ya balanya. Tau du wal nanu kala ngawi Saint Nicholas wala ngawi nguni. Hau ngay kan stockings mala. Ngal ngal merangal. Marga tu present mala. Kalkan ga balai di. Kadau yura yuri nanu manala. Kalkan tura marika yinu malangutun.

Yo, ngunin mo lang makan ng akol ka London Fox, sorry, London Fox Singers. Tiyo mar kule, malakan ngunin miya marle murong. Kuaya mir mala. Manikay Jingle Bells ka Away in a Manger ka It's Christmas Time Again. Hope makan ngurong ngunin malang manikay Great Beat Enjoying. Yan mo ka. Try ka dole festive season ng malang aldo art maram. Pwede doon yung manimakbakon. Especially kung ito meron malalim mo try manimakon na meron na meron. Yabi yan. Yo, tiyan nga ikabirin pero manimakama. I believe anyway. Tuloy manimak mo na maka still yulong din na. Anyway, doon niya balay din dahil yulong nga idol behind pa the great meet ko na meron mo rong. Ngunin mo rong ka diyan bala na kun celebrate yabala niya. Katuan na nanukala ngayon ni daon nga na tungurong yun na. Paman nga tilkan kurupurong o dira mo ninan. Papa mining ngay ka three nan ngon yamar kule yur miyal kuroro yan malawar pam. Mili trian ngay ngon de gurupurong ngon lupa balanya. Mele ngulito ngay kurupan na kunan ngon ngay malamar na kato mining ngon marit kurom ngon. Ka ngay nan ngon ngon di yoto na kun balanya bele rupi amri u property amri u. Pay ngon ngay ki na ngula ngay atul ngay to kurupan nan ngon yurtany. Tuwai miring on na kun buko julok brand na mirurom ko ya pala niya na kun ngarmang ngay king on ni milk so bayan ko ngay atul bikus na nung bapa miring on militer lo paru pemru na kun if ngay ka na ngula ngay at pambala niya na kun rupia u property u something that belongs to nanoka bayan ko kina ngula bala niya malawal ngay atul ngay ngulungi di bapa miring on yung kajamar kulit nanoka bila yuwal kenwala na kun gurup rungo

kadoli na kun married kururom guru happy ni anlika na kun in some countries ngur mala barakian diang bala ripo nguna gali gapu burap mala room remember nguni tura kabijan ja Saint Nicholas o Nicholas Lakram nguni din kanguni idiramo yo tuan nguni dawin ngam wangkat miri munai Nicholas doon ja nguni Saint Nicholas yako kayo lang ay chimene koro ngulo kamnyalaka yuro gold mere rupiah nguni din yuro wangal jinawal kanyalaka nguni kalkiri stocking lila stocking jadual socks planya socks jil krail mo lika gurukam yuri kanikal ki kurtang or litan ya nguni stocking ja nguni inyurom go ngay gold ngurukam marga nan ngo gato miri ngo nguro ki gurupro ngo bapa miri ngo tunakun nguro ngay rupi ay try manymakum yan marangram yurtan duay miri ngun nguro ngay rupi ay kangay to kanakun na ngula kiri ngamatir ngay to puko yuruk mananarorom ngo ngay to yurtan yan ngoy ngay duay miri ngun kurupan yun pala niya ngay ngunay hayriyan yo ka next year pulo ngay ngunay walo galkitir ka ngay bichan bile may makbilkom yur malprawal na yotual bile ngay ngunay Saint Nicholas maringay ngunay nan ngo ngurukede yoto rupi amreo yan bapa miringo nakunwal kan struggling eh pijar ka ngay kan ngay ngunay try kung gayor bile ngay ngunay rupi amreo ngay pinyo ni guru pro ngon yolo ngo. Kabuloy ngay ngon ni di bapa mire ngo, wondering na ngay, yul tuli ka gold mala rupiah gunara yun bichan lingo every year. Wangay mire niya muna eh, ngay tu yulul yun ang ngon ni di bapa mire ngo ngon kurong di trio miyal kurong. Kapala ngay tu ka ngon ni galkun ja, kabuko muna ngon yulul yun ngay tu ka. Ngay pindo nguni na mayur tong ulika nguni rupiah bala idi nyalkal malakalkan nguni idi nguni gol mala. Maringgitir na ngay nguni bapak minu nguna kun ngay mil ngal yun nguni Nicholas tong ulika nguni gol ja mala gunara yun stocking lil ja. Kangay nung nguni kanyim tunanan ngu Nicholas ja pala miritiranan ngu ngay tuwa ngaway. Ya kani ngaran yu yaku yam yulung wal walangkal nguni ngarang ulika nguni idi mala gol darpa darpan. Ngaraya kajal. Wal to yul ngong ngunin maringgit tira. Balangar akun mak-mak tun ngurukay rom ko bili. Pili akun ngay ngunin yako hindi, karupiah hindi mir ngay ngunin. Kangaraya kajal ngay tungaran malang maram walal. Pichan ngay. Nanukal ngurukal hindi bapak mir ngawal. Pili yan, yakayan ngay ngunin jal ti Nicholas walal to nganyanan na kun hindi kum ngurukay rom ngunin ngay kagungan just because na kun ngay rupiah hindi mir ipinyan. Tawin ngunin, culuk tunawin na rin kung nga eh. Bala niya hindi yun mo. Ngunit nga kaninan, kung ka yun namin. Kung ngunit ka ni yun mo yung mala secret gift marangal na kung budget bala. Wal niya kan ngunit goyang nga niyan bi Saint Nicholas kung ngun. Ibi niya, iyo. Kadol nga natin malang bulo manikain nirpan. Karungir, tura bulo daw lakram.

Yo, ini makan ngakul orang korek koru. Karena ma dunia Bethlehem, kabing orang ngatili koto yang kongala kupapa ngoro. Kuit mit mana kaya macam? Hop makan enjoying. Aduh, anak orang pun mungkin tahu part being ready. Bila nak kong ngai ngoni kindness kan milk kongal, ngai ngomu main makai palanya. Ekan ngai ngomu main mak, yang ngai lomol walanggal milk kongal. Balanganya Saint Kongal na Nicholas na niya. Saint Nicholas tuwal yaka yan Saint Jamar kuleo Greek mate korom go. Nga niya Silas kudal ripo ingo. Ka Silas kunyo ni dao nalay walal ngon ni Rome galki kongal ka makmak toro. Ka celebrate walal ngulik ka Silas manaw ni dunya ship tuwal ka nindi ang bala na kong marichi. Nga tulya ka ini malamarita ngayo. Tuwali di dao ngayon ni Saint Nicholas walang ngawin. Kung kayo rin ngay Silas na malang, yung hundal, barakun, ulan ngayon na, ocean ngayon na doon na. Ngay kan na, hindi walit yan doon alay bumar. Yung hundal na may Turkey area ngayon. Ka walit yan yan ngayon ni Marakarich. Barahin mire. Ka bumar niya walay ngayon ngayon ni ka meritin yan, ka watay ngayon. Kalkirin kan. Pijal na walkan makmuni goyangan ngurung-ngurui di mala Silas to. Tanya ni murung jo bitwat maraman. Tuan ni murung tu durmu karwaral na dal ngayala yun ya marita ngayja. Ya pala nyan mala walang alkan liya ngurung-ngurui galkitin. Yo, pijal na walkan ngunyi di inyem bi walang tungun ni lupto na marita ngay. Pala ngunyi li yidin walang ngunyi ngurung-ngurui din mala Silas to mala buku guru parna. Nano kalna, Saint Nicholas kalna. Kung kayo naroon na Brian walal. Kapitsari dyan walal na angala. Ngay kandaranan. Wanami, ngurong riyan marita ngay ngur. Kawa nga way yuriyan bingay nguni gulmarangal hindi wata ka walit dyan. Darok to narukal. Ngurukal yidi Saint Nicholas kal. Ngay nguni nga niya. Ka nga gulmara. Kamen. Wangai tu yang yang bibuturu, ngai walik cendu, kawat day. Balangai ngoni muk turun ayan ngoni ding, muk balangai ngoni muk balangai ngoni muk turun ayan walik cendja, kawat day. Kabing orang ini jual orang orang ngoni kaman makuman rongir, wangalil jangun nurul jamala Silas jamala. Wangai yang aku ngoni di Nawi Saint Nicholas, man of God ngai ngoni. Kaninan ngay kan ngun nili di ngarakang ruangang or di ang balang ngun ni Turkin ngayako. Balangan niya ngun ni walang ngangang durun na Saint Nicholas na bing or idin. Kadarong ko lang nga niya walang galkar. Empire balang niya mirikan ngun ni walu ninan. Kabahing ngun ngun yung maringgi natan ngay bahing utin duwali di Saint Nicholas. Euro 6 December 345 yo. War 352 Iya, itu nja. Nakun limur jaka dia nja baladual nina 2018. Ya pala nja itu nja iya. In those days, nakun ngay makpahingutin nanya. Ka around 1087 do, dunggaray. Bundur nanungo walal manangin ngarakang ni nanungo ngurki Saint Nicholas ko. Turkey or Italian sailors do mala. Ka church ngurinakan nguni ngura nanya. Nanukin galian ya ko kandara nanya. Saint Nicholas Church, Euro, Munal Italin. Ka 6 December, Sailai Malali celebrate. Ngatay mukarum do ka bungulu yoga manikayo. Ka statue walali kuru kamnan ngo. Nguruki di Saint Nicholas ko, bingor, church ngor. Ka balawal to gapung na guaitman. Malka ngay to ngurungi di room do, walal blessing, maram. Blessing walalain do. Nawi kurum ko, malka wal to kangon di Marta ngay traveling. Waktu kau safe travel ya begin, yang balanya belief malah dari dia. Kau being already nak kon, mana 1066, paman tu ya. Juru tangan itu mana di set sail balan nila England lah. Malah pergi aku William, conqueror ngai, conqueror ni lah. Nama tangan kau mari cint mari kor, wokor biwa na wajar. Kau warba mai kan dar merangal, meringun wokor. Ang ayon ni de Ramo William, Bria ngay Saint Nicholas kalang ang tunong niya ngay nako, nanungutun nako ngay kagun ni Marichi, Rome ko ngay tumay makumyan Marichi, iben, yow, gangon ni nakun matu
ngangoli na kun matu interest yak dau no matu ni dau daro amak mam mritter ripri pung engol ngol mala in different ways nano kalang awe Saint Nicholas walang awe yo matu yan online marichi palang ay ngunin na kun ka 16th century tani baman na yung ngunin na no then Europe ngor na yung ngunin durarang ngor bahay wala na kun ngunin tao na no kalang awe Saint Nicholas walang awe malang maram palang ay ngunin na kun nyo mo kunin dala na tao niya kan na kun ngayon ngunin mritir papila tariya pichan pangun na yakan na kunwal kan ngunin wangan namin lakaran namin na no kalang awe ngunin ngayon ngunin na kun yul yul ngo wana ngoy ngay na koy kan ni rom go bichare di kung kayo riol ngun uti nya wina na kun ngay ngun ni rom but someone had to deliver the mala presents to jamar kore wala at Christmas so ngun you not in UK ngor ya ngun particularly England ngor ngay dole di ngay Father Christmas tere na o kanya wala kan nganyala kan all men Christmas ngun din na kun character being or place ngur mala dao ngur nguni bala nya miri mala middle age to back in nguni di dai kondo baman bre taru am kwa ngai kan yaku nga nya wala la kra nga grupar kain na kun sam country ngur mala na kun including una Austria ga German nguni yul ngai ngai kan break in grupan became ngai nguni ya ko Christ kind o Chris Christ kind mak yamala nya es o Chris kind o Chris Chris Kine or Christ Kine because it's not going to spell C H R I S T ga ya ko kind na last ya K I N D ya kada mering na jendo ra la karam is it Christ Kine or Chris Kine ya bala to le dinga ikar ngun ya ko al grupper ya ko yang ngun na Austrian ga Germany oh no nga idol marat ralan dar bala gold hair you to euro pin bar mere yan nguni simbol wala lang nguni ngay newborn baby Jesus karebal kapire yo ay interesting abala yan yan pala niya mara ga USA ngun niya ngay nguni ya kung nguni di Saint Nicholas wal niya ngay ngan lakarangal ka Chris Kringle from being reading Christ o Chris Kine or Christ Kine or yo yan pita nga mara ngay kan nguni jambi jambi niya kung guru pa niya ngay wal kan yuta kung ngal ja mara jari yoro right up until now, we say Santa Claus. Etona in many countries, especially namunalim lokadal nina ga Europe mo na kun celebrate olale Saint Nicholas Day. No, you come 6th of December yan. Kasam wari pung mga European countries ng olale yamar kule mala dabadok mala shoes walang olale putting it out on the 5th of December to be filled with presents. Yipala niya. Walang ni Maria ako niya mer Rome. Ini waktu nak kunganar tam ripun leaves mala, ka hay, ka carrot, unde li diwala langgal shoes ngur jenawa, iyo, unde nak kunan ngo, sana close ko, ka ngur ni reindeers ko mala waktu luka, carrot kamul mo kamat jer mala, ibu jer ngai macin ngur ni di tenan, kadwal li diat mala ngur ni dawin limorong, I hope nak kun makan ngur ni daw marangal. Nguni ngayon nguni tunyan ralakaram interesting kadao ngayon dual iya ka jamar kuli match maringgili murung iya ka kanawala dual lakaran ng unang gulong or hukiri ngur ngayon it's like duri dao iya pala niya ngayon need jamar kuli to know where ngayon dual the idea by the great meet wala ngayon ngayon dali marikin nguni di ngayon nguni yulungun ka yulungun wala nguni Saint Nicholas siya nguni bifu ngay Saint Tri nguni ngayon kan bishop yan nenan ngayon ni come from a Christian family. Yan pala niya. Nakunwakal ngunin Christianity walkan nakunurom doon din ng manymakturom doon. Ngunin walkan ng milk ngunin din rom. A reason why ngayon ni marangal jama to become a bishop. Yan pala niya. Ngayon ngunin overlooking kajaga ngayon bulo. Yung ngayon ngunin mala. Kaya ngunin din ngayon ngunin ngurukurong din. Baba manjiro ngunin merito ng jaga. Pili ngayon ngunin nangal wala rin. Ngayon ngunin baba merito ngunin struggling. He couldn't even afford ngay tunan ngay ngay gong goro pan yoto ng miyak na malamar na nali Europe ay nali ng armang do nali ngay to giri nga matri yoto nan ngay ngay ngay to doay meri ngay ngay ngay mundur ngoro ngay goro pan yuta meri tanyan goro pro ngay mala ka number two nan ngay mal pram yoto
kadara kay ga bitcher belly can struggling nga inguni di bapa ko namin wala lang kun bookmark kun ya bala nya yo kadwali din ngunil murto ka gurupan mire ngunil ni ngandi bapa di ang bala kanina bina ni guruto jamar kuleo ninyo ngunil ka bada great mitre no kin galang ni jamar kuleo ka if matu ya kadwali din akun brightin mala this year maram next week buka da great mitre galay markap mire ngani bile yo yan wala stock up ngatang ngunil na as long as matu ka akun ngatang ngatam important over the weekend wala yindi ka ngunil bala yurta I hope na matu planning na matu malangalangaw na jamar kuleo ya Brechen kabayim. Yo, tonyan makal ngakol, kadaw daw show, yung radio.

0: Adam.
1: Yung emi ako Andrew Gurui. Sama ka turam ka napanga HK ka napanga ro interview. Or mana jalpan nyako ngacip mingun. Cinalangan na ro rekram tao naman ko nalpen history ngacil. Ngurungo tao ka kandaro tao ka jinang balangan makasang living jinang bala. Iya yo. Yo tanga malanya na ro lurkon rekramam tao. Alman ko wikam tajan. Yulungo radio le. Yo tanga ro napa nyan wikam nan kole. Nana rakam tao.
2: Yo, ayam dango butte bang harong ya kantinal work tuan kalian go kair kalai hap ngaran liman nangal nalpian macin jam mana pu mana pan min wangkali nguruk lima cin jam mah banyak lah ya undal pala kali ka mewaj ka dangun ralin kabat na tangon kalewin kun ka enet tango kaunan bala wap tuan puko wap tangonan bala kali yung tango nga napukanya inan kachaman ka perkayo na perkayan dalpian nga napukanyang jama ka panayan akun murukay marimi jama yung nga napiling ko kanaan tango nga ran ajib mo niya ako yung balangan nyo na ng chaman na ng rambangin na napubila niya muro time pa na yabila niya yu ka manapan min ngalapal mi ka bulu tango nga napun young people manapan minan ka ngalapal mi yu marimi kung kayoan ka young people yu ngaran mga kangka kung kayoan pala nga napilin ka bilita na tinang lingkungat yun manggikuan nga napilin bila niya mi yu walo yu kina la mir kalam wal ngo kangunal pala kalin kum kangunal na lang una pala kalimilingin bim ana paling kung kay wan mur kao ana po mang machine mari min bayin ya chama yo bisili mari min mur kay pana chama lachu mari min mur kay pila nya benang ataya yuda mia in chat kunai pila nya bichan bitata kacapa Unong dama la, pala na po, panalaya kong jiptuan, pala na, kung manapan min, kung kaiwanan, manapan minan, ral manapan minan nga na po. Yo, wali pong fishery nga na po, manapan min, rampangin, manayol ngo, kamuna nga, kayol ngo yan nga na po, ay wali pong manapan kung kaiwan min, panalaya fishery nga, kuya nga, bili, kuya pa niya, marimilat yo, community wo kung kaya daw ako aman ka ngan wikan di ka nyan malaban na layan lacho ko anan di ka nga na po maang wachinan murkaon bukmak na jamar kulim nga la palmim maang wachin bayang waya naon nga liri yo nga tayo dito na yun na nga na po na maang wachinan ka murkao nga na po na nga ba na yaral misi na rin malay kapulo nga na piling ko banyak kung kayo dami wara yun nga malalida kapulo bahay mga na po ay lakon malaman na panmin hindi siya dawam nga na po manapan minan kayo kuya kung kayo daw nalpya nga na po kung kayo nmi bili nga na po dango chinako yung rima ay rahal manapan min kapulo nga na po nga ro pirkay yun bulo bala jama murukay Unong lama lang malaktuman ba nga na po ka jama dango birka yun. Murukay ma. Yo. Chet ma. Murukay yun. Hindi kwanan. Manapan mo na. Ewan dyan ang chet ma dango napamal. O building ma na piling ko. Ka manapan mo na po chet. Ka bulo na kung wali po malan mala. Yung mo. Pada kaninan. Pada layaninan nga na po. Malang manapan mo. Pisili nga na katingin karun mo na kung nga na. Yo, darangkan mi ngana pungaro kulit cuman mi ngan kaon ngamun rami pilih ngana pilih ko na padang jambat ko ngana pungaro ral manapan mi ngunung nao malang ko lakun ngariri laun maya punung ulanya mala ngana po baik ko manapan mi yo, beli yo, jenang balaya kanya mabicana kam wakuro ngaro makangka ngaranya apan buayak cin Yang macam na, buaya yang siapa nak cek kalau nak orang ulah nyali pun malang ulam tu. Panjang anak pun yang ngan kau maringgi, baik kuya. Kangan anak pun panjang baik baik kuya kangan anak pun maring mau kau maringgi. pada ngacil ngala makanya dan mana mana pemin orang kabel yang people yo baik yang ada main gimana me ral waru waru ngalma mana pemin ayak ngalma kung naru manmin belanya tangom ya jinang om jinang mana on wari pun yo ngoyo ngatu nak ngan kau nak dunia wicun yang people mah bayangon belin yo belanya ya beli ngana puka dang mang waci bila nyawa dang dang nyaman kajama yo kung kai udah um mangana puaro karun dal kum muakuru ka kung kai unmi ngal maro yul ngwara yana pai mangal mapuai yo belanya
1: wala ngaya ya kumpija
2: yo dang maya kang karun ma dang maya burpa yang ngai kana wali pun ma ro buku men ko wali pun ma ro terangkan ana ana ana dam bila ngai am dang uji nak ko pai ma aro ani ni ngom nya ko yan ma wan gore cina ko dalin bu yo
1: abira yo panen ma jol pan nga kol ngaci mu nya ko ka ngamen ma kadang yo ngore area 88.9 jinal kalimat ko age care yo
0: ngaraya ko Rosetta Weja ranjang ngarale kajama anu makang ama yul ngore area 88.9 12 yurwinger

0: Hi, my name is Joseph Grimes and you're listening to Yolngu Radio 88.9.
1: Na mere bookmark main ma ko ya kor tuwa ngara to ta o la karam ya na ko ngara kang pan mo ni ta o mo ni parpro na ko nung ana pro ka interview di ali kali win ko yo mo ni wala yo ro ngai do ali ta o na ko rombo ngatilingo jal kringor limurung bookmark ko Magitinyaraw. Limurong, uro-urongo, kayura-yurao, abulo dyan markoleo. Nagtyanimur to kayuwal nina, kagong gayon mir, ngayangoy nga makuryo, kayral manapan mir. Pichandi ibili limur to, nana mir ka, kaguyanga, nguni mala, jama mala, Muni nalcan di muka mai kita ngoli ngalapal miriwal, mariwal,

0: ngati wal, mukul wal, marip mual, momual, ngadi wal, muni malah, rum malah, muni ngai kangura limurung, kanguran ngaikan, adi angun bala, muni rum, kangai angun malah, pahingun ngai kita wartul, yurtai ja. Tuan jali mukan ni na nakon 2017 na. Kangun ni nakon room ngay kangura limurong. Warangul ngay kangura. Nami limur tungun ni di nganya ni room diang bala. Dawat maram. Ngalimar gikum limurong jamar kuling. Nguruki room go. Muning ay kangura pukmak ngul na ngul rum ngul punggol ngul ngara ngul jama ngul muning ay kangura warpam ray piri warpam ay karay piri ngura na nikalakaram na ngay kangura warpam ay kanguni ray piri ngura ngunili dilimurong limurong may gikunamira kungai unali murung wali muri camar kulit nan kulmar walan balan yang uri mala yai kurung mala mara walal tunguni mala message malam lika langgung parents kungga kurutu miri wong walanggung walal tunguni bili kurupan walalanggung jawal jamar kulit mara walalang jamar kulit jamar jingutan bicen di bili pichan nakun ngana prokarai pri to grupan numalai kanuman do numalang jamar kulit grupan di pichan di beli rai pri marawala tunguni di rai pri grupan walang wal jamar kulit yala lang mire pri bae ngun na porque do anang di angun bala yuk tan nang tuan yang ara ingala kala muni ngara 50s to kan nangal time muni ngara kan ngutta ngarakan nangal mala balanya mala rum mala meritir dal kanga makur kanina naprukan wangai nguyan jama naprukan putro bicun min naprukan markin naprukan rum gor ninan ngana naprukan tau naprukan marangal dal kur rum gor ka dia ngun bala ya kan ngaram mangi makra tu dal bilinjat nangang tun na ngai nguli kan na madiang bala bilingai dal lutang utana ingu yoto bilinjan ngara kan ngang tun nan itulah kalam ngara kal na malani nguli na maka dia ngun bala
1: nawi ngara kan na ma mritir diang bala jamar kuli cal gana ngumir mala ka room gana ngumir ka bulu napur nguni napur kangal dite ka bapa tir ka mari tir ka momo tir diang dongarai parents tir napur ka yual kumur dal malang maram naprungin galangal jamar kole al mala napurung then ngara ko ngare biring mala kababa meringo ya kakana balanya malang merana balanya wal nakun ngarakal kara koyo koyo kumala kaya pamala kabina mala pat ngaran kangaditir kangarakadal malang meram itu yo because ngarakan nguning utar wuri pi waloy na ngula mala around na prugal kanya kamritin bundi kalayuna ya kaikan bundi ngutar tiang bala ika ganjero ni muring guait mandaling wala wara gol piu mala rom do kabon di kaja mar kulin lea baro adun manmak ngai dole di ka kal in room outside more influence positive ngai to maring ki trija mar kuli kabolo ngai ka iya ka manmak kal yun
0: yo manmak wale binian tawin no kong yor wala tulay ngang dun wala ni ki ngai atul ngula tao ito ko ngayon kalakaram na ngay dukar maimak imurungoy tiangun bala. Nal cali murto, kunga yon yutan jamar kuling. Cal kri dalkom, muni mala rom, limurong ngati lingo mala. Muni ngay kangura, di alirai piringol.
1: Ngati lingo nina perukan ngutar, tuan nyawa loda, daran ngay macing ni from 70s to late 70s ka 80s onwards. Muni mala nguni, during nguni di iya mala, Napurungan ngala palmir mala kal ngarara yur milkonar room go yaka kan ngara ko in min walal ka bichar na purungam yaka dali jamar kuli mala yaka dali dikim pay ngumala dali wale wale ngumala why would we want to teach them dali jamar kuli and youth yan mala walal yaka yaka wal kan bichar na goyangana they were out there gathering us up kamarangi guru par na purungi wal kan with no funding whatsoever. Iya na prokan galarak tur hunting ground mala. Muni wala min na prokan manak marangal. Wa nga nga matin gan wara indi good place to settle. Balakan ngai unal yabri cangur kyaut tur na napurung. No kala ngai muka gatu kalewen ko pujara ko tao. Ngarakan ngutran that was ngarakun memory. Yo. Today ngay ba ang ukibela niya yung room barangay yun? Because Europe alam mo tukang oron ng orkam. Muli ba lang tungay ng Europe yung alkmaram? Kumuriyo tong kung do maram. Wala mingo lang gumedit ng room ko jamar ko leo kung kayo na raw. Piyaki jamar ko ling gango. Nakungan ngundi na puro nyo alkangal ng alap palmini mala. Bala niya kung na puro nyo alkangal. Wala niya kanggal ng Europe yung room alang ngundi jama.
0: Yo, main mak pretty bilinjan because ngoni ini merukan ninan balanya miringja. Warpam na kunali kurutoy. Kurutoy limurukan ninan. Kurutong ni ngai kan ngoran. Yom limurong marang amatinya oyo. Ngorong ini limurukan ninan. Kakung ga yun min. Palalali yun min. Kadi angun balangai yut tanjunggara. Darwan minute lang ay kagul ngayon ngulan na mala. Palang ay kayo ngayon nalcha na rupiyan. Nguro ngayon ton. Amen mak minute lang. Tiya kita ako niya bilin yan. Ka rum niya do alimuka. Ka dao yung alimukan nga ako. Ngunin bilin nga tilingo tao. Nalcha walkan ngunin ninan ngalapal milimurong. Kakuruto miliwalal. Ang ngunin rum. Chalkri ngay, ngay kan nguran, warpam, na ngay rum, kan na ngay rum, kan marikin. Nguni ngay kan ginawa kulungin, warpam, raipiri ngay kan nguran. Palanya meri time do, raipiri, ngay meritir na kun, dal ngay meritir. Ka nguni di rum, napurukan marikitin. Bili, Bayung nga na purungan lurang dur nga paki. Bayung nga na purungan lurang dur welfare. Bayung nga na purungan lurang dur blechiman do. Nina na purungan magayan. Ngurung ibili room do. Rai pire kagurul iyo. Kayaan warai. Kamikin ngay dawat tur yutta. Mikin yutta. Palangay makin nguni din mala room. Fighting away na. Yun nak cari murtung ni room dawat malam, limurturungan malam, limurkung gay on mere, jamar kulit limurung galangau, ya langau future, limurung tu ya kajamar kulit gunya on, mata kaminci, limur limurung gay limur room dawai dalakom, muni room, muni limurkan ni nan ngurungi room do, nganap purwarai. Kadi ang bala, lakyo wari unangay ka, room na limurong. Iyakan ngay kingori, kayakan nga limur kita rangul. Pili darwan ngay marikin. Mulkuron, mulkuron kul ngayin, room. Ngulawan na ngoy na, palabadawara yun na limurong. Iyo.
1: Yo, kadang-kadang itu dia nak perukan artam dua lidi tahu. Kamu ni kaya ngatil ngama, kayala la bukolongira.

0: Manjuju binanyi waranju janamila janamila lo jaru jaru waran waninyi ngananamili ngurara yakanal buna jaru jaru waran waninyi ngananamili ngurara yakanal buna
1: yo ka traditional manikai bilmakayidakime everyday 5 a.m. ka 6 p.m. jenali olong radio nga

Arakoya ko abanunji ala ribian ala na liul ngai la krama gagaeli yo ka to la wanga ngai ngai ku ranin na kalopa ka radio grong ara to la wanga agora yo mo radio atko abalanya

0: Yo gadon yang ngoni ngoni di kabulo na malimur dao ngaraka ngupan limur tumiki bulo nga ma dao ngarapal merongong limurongong maladual.
1: Yo yang nguyan mo balangan yan ngutanan ngari development galawin ko.
2: Liyon.
1: Kawakin ko ane ngalangoro longgor mangoro jalatangoro barangoro bolonongoro warpam yang ngutan malang galawin ko. Ngutan man ang galawin kon belen palangay ngutan man manmakinan everything na yul ngoyom jagong dum ngayatan ang jaman ay kan jamar kuli wukir niya bayo ko yamalang uo banya ang part of ripide pala pilin ngarin nan kulin malang uli mayo nupan yaw jan
3: yaw lingon manmak
1: pala jango waratuan ang una kuya tawatuan ang ngarere jikana mat jikana wangaingo eutan palangan nan yul ngun mangenan pichana putu nan karin minang yo pelen menmak ngutan ngare belen
4: kina ombala kau me akan repire waratun bilang na yun yaka gulok tong ala pili
1: yaka te yun ako nga yabanya kaliwa na kam yang banya rai pili nguyen yakan
4: yo
1: kay ngalambalan yul tun warat tuan banya rai pili kong tu warat tuan ngalambalan yul tu warat tuan wanan ngalan banya ya yul tu warat tuan am rai pili banya ya kongungan ngalma yul kul tila linumang ngarimal ngumiyalang ngumiyo yo. Ya nan bican kam kungang kungungan ngan mabian kai ni ngati lem janale there was mission the early tough ka hard banyan yang discipline yul ngowo camar ko leo man mak kang ngal mak kungan handed over right pide yul pol
4: nal pena ro yon yul ngom ina malang ay mi kai lama ya kan yuan naon ngua kuro. Wah, kalau yang kajuan, sam yang kaya kan young tu, naun 19 years old or 15 years old or 16, yang kan yang wah kalau yang kulung ya, kalau tu yang still yang kaya kan repede orang tu,
1: jangan langgan dan mayor kuma, yang guna bela bicara dengan kam, wakin jenis ngeri mah, growing dengan, ngutan dengan, balang ngutan dengan yul ngomul kor, jamar kulim ngutan dengan ngarin mul kor, orang ngulin. Ya na bikin ngal mangaro lulang tu biar jang dina ngana puak ka ngurkan amin ngal mangaro ja ka ngal maleng goai ya bikinan
3: yo yo na lingo dao benyarai pri rokran ya kan yun ya ul na jina ngom balarai pri ya gawret tun gani cuma na ngari golkon unungan malai
5: oni ding malang ada kan nangal oni ding malang ada kan nangal warpam warpam ngamak kur dao ka tukar main mak tiangun bala ngarakan nama tunai kami kina dara lait na kanara muti ka kataruan mandir bangun gina purbutur curu alal nguling ngamat tang napurung babak miring walang kangadik miring walang nacana walka tiangun bala walka bak meraman yanai kanana mir nguningai ngalap bala oyo tu ngai butur omelna butur zomokna yo ya kabalanya ina perukan ngatil malak mangal oni ngana perunyalkan mangke kongal wangan o balikun mangal yo tiangan bala ngaleka mangke kom jamar kuling ayak kadale ranja mar dole ya langi room jangan itu maji wangan jamar kulit nganja januar ka bicana thinking kam walau nyaka koyangan amir melukur karwana ka daruk karwana ka ngandi unja bapa unja kemari unja ngati unja bayangun butur ikur ka tiangun bala ngaydar beli cuma nakanena. Ay kang ngurungin beli cuma dun kung kaya yun baladin romlil ngatil siya bayan ko kung hindi kan walang ko yan repiring ko ng ngandi bapaw kamari ko yo walau kena pri-pri ora yo kagunya napakan ngakul walain payang napakan breaking umanangin ungulan aja bayangun unin bayangun ganyan napin maras unupan kan wangkangal napro yawirin kamial kuror
2: ma
5: yo
2: kadukar niya orang ngay kangura dia kun pala walo ngali tu marikingula maringi kumwala lain kuroto miri walal
5: yo tukar niya kali hindi ngura yo yur ngali ngali nali niya ngali tu nawin kanata mali chalang jamar kulit na yung repri yun na yo bili bili cuman nakadanina wanjang uling ngunin bili cuman kalakanatam
2: Yapichan.
5: Ya kapalnya nak kun ngalakan mangi kungal, yucuali madan marmai. Yura kodera mau menda. Kaya kan ngalakan bicara madan gangal. Uri pukur ngalakan rum kur main mak kungal, main mak kur kangal ngunye ngalakan nalcian marikin.
2: Yo.
5: Yo.
2: Tuali ngai ngamak kur palanya ide rum ngalimur mil kumuni rum do. Dalkum. Ubilin nila kangal kamuro.
5: Yo, tiangun bala aranungun nila kalbicakam. Tiangun bala ngalika nalcana. Lawan ngalika nguna jamar kulit nan kanatam yul kala ngapake wala. Bila ngapake doon naninan ka bila cuman. Kaya nga bila cuman doon kung kaya unya balayin. Yo, still nan ngo ya kaki ngore kung kaya unya merengandi o kapapaw.
2: Yo, yo,
5: yo. Kulit tu kak, kong kaya ngan yang pecahan bila wala lain, jamar kulit limrong. Ngan juga kak bila cuman dua lain, maram o nawin.
2: Yo,
5: maya. Yo, kak jayangun bala nawin, duan jangai kak, jayangun bala ngan, kak jayangun bala ngan, di miringun babak, miringun nalcana. Kulit nangai kak wangan na, wangan ka wang ngayor ngayon, dan kanjar na bayang o.
2: Ya pichan, yo.
5: Kanjar pahawan yang ngubahin ngu ngandi o kapapa o kamari o. Ang unyi napri akan butuh itu walang bila kanjar kan hindi nguran.
2: Ngatil niya. Ma.
5: Yo, bila ngandi kung kaya urkan bapan. Bapan jakan kung kaya ur bala bisnis lagal ka bungkul na ula. Yo, bisnis lagal ka milk kung ala doon na room ni chalang duwal-tuwal nito nama. Yalan tungutan ni indu teka ba untuk ngaran muna tang ura.
2: Oh.
5: Ya pikir apa?
2: Yo walke.
5: Yo. Kadia mun balali ka au ba kam na babat merengo. Angade merengo. Ipin ngunna na Portugal kan ngara lualan. Wanya bingung ja jawat tun ja. Tiel jawat semenang ngira bala. Yo kabak ma manun yang belanga apa ke nyolang nawen. Yo prophet in malah jobak meram. Yo. Bicara kan ngatil ja wangan napurun kul merangul nangul mala manangin yangul o ya kakari ngapa kual yatlil o ya kakari bala famlil yatlil yo kaya kakari bala nyawlil bicara kan yo katiangun bala ya kan manggi repri kangura repri yur buturum rilnya mala butter meuna yo bekena makwal nya lengun thinking kam unanga makuling ola kalatam
2: ya pican
5: yo
2: nakon nga makuling ola kalatam nal chan bican ni kadwa lakra mandau ingam muni ngani nan yul ngwalian rom ngor tuala cerbala rom ngor limurungkal
5: yo
2: kadi yang mun balangai kan ni nan
5: yang mun balangannya gagal kan kabae ngun
2: happy
5: atong enggak bingung ya ngarak ujian aku zawat tun pelangai kajaman ya ikur
2: kadukar nyawarai kangura limurung pulung ujian darah narau daltinya limutu jalkar
5: kadukar jaka indi ngura kongkai narau yur ngaipi manggitin yutungunyi manggitin bifu ngai karen nang balain bisnis nja selama nilja yur na ngai karen ngai ngurungun doing ya ikur
2: nacani mutu kongkai unberti alidi kadara daltir balai karungan meramalangun ni limurung na limurung kalkan milku ngalawal ngalapan meringatil kalimur tu milkum di doa lidingun ini bicari lakarangal ngunin numakan maringgitin ngoroki rom go mala kanga na pru ni makan mar ngala palmirin mai ke kunga dia ki rom go mala ka bicari biling ni tau ngai kan marcin na koni kan lakra ngal gadia ngun balangai kumurudal
5: dia ngun balangai kumurudal na
2: yo ngai ka dukar ja ngura kunga unara ja
5: yo dukar ja ka ngura kunga unara ja ngaja ngai yo to una butro meo dunga mayor bang una itu mare al meri ngandi unja ka bapa unja ka mare unja angat tu ja bayangon yo kangon ngai tu nakun ngapa ke jamaram beli ke bandun oi jai bacana kam putu tu mokai kacu jau urang anyan yan bale nakun wuri purong rom wal tu bicana wanga
2: ya bicana
5: kangon jo ngana purong nakun rom nak tu bicana kam ada tu try ngnya kongai zip bale nuning ada tu kongai un ada tu kol mandal yo tindak ora manangin yang ulo, ngulan nang bakman yang ulo. Yo,
2: yo, main makulman.
0: Yo, kadanya tu dia alina perukanar tamdua le di tau, kamanikai ngatil ngama, kaya lala bukurongir.

0: 안녕하세요. 나레코 가다무노고로 from East Jenny Band Drama and you're listening to Yulong Radio. 따베르
1: Yo, kadon yang uni uni di kabulo na malimur dao ngarakan upan limur tumici bulo nga matao ngarapar merungkung limurungkung maladual.
2: Yo, muri numalain dolar na lukot na asking question. Tiang uli balawal loy time do doon yan akong 2000 na year limur kanina. Walang ula dukarin ya limurungkung mariun ya ngatun ya ngandun ya bapan ya kakurutu mirun ya Rum gun malak maranara, dukar gun malak maranara.
3: Jangan guna rum nama kap. Paya ngare kalma rai piring, ya kaku ngare yulkul. Ya kaku ngare yulkul, hand yulkul. Ngalma mari banyak bila ya kara jitan banyak lah bila na jalan bila jalan tulung aja mak rum.
4: Ya kaja lah banyak bila nya ngarin yang ngom waling ngom buk pada. Balam baladat ngarin balam Maja la wai piman ya, al malengo ko yang ini. Paja la lengo ngala pelmi waram, ngaru janal mal tuan baik ko ya. Kangga janal mal tuan, gamur ko mal tuan, ga yudaden, yul ngora.
3: Enang ay kan na ngal bijan ngal per ngal mangar yuan tiama jareli.
0: Yo, manj mak,
3: jamar kul ngal mangar ngal pian tiama. Pele ngal mak, jina la ngal pering ngal magung ngal yul ngol. Ya kom nyan gung wanda mim yul ya ko. Ay kana kungan mga mayon na
4: ngayon nga chil na pa kalin ngalma mga lujangom jina mo maray wakitong ka ngalma lingway na bahay man yung marukoy naon marachat mingun o gujarat mingun yore o gaminyarat mingun yore ngalma lingway na bilang naman yaka jingking o bayangon
3: yaka jangon yam mga chil ngayon kan jama jangon yam
4: yan mo doon mga yaka jingking jingking mo na yaka jingking yan ya
3: yo
4: Bilang aro jalan waratun banyak yang wakur yang ngamio.
3: Ya kamu tenanan ka lundum jangan ngejamar kuli ujalan gua jalan.
4: Ya wujud.
3: Eh yo. Ya gurunya. Kau waratun jalan ya kajalan gua jalan nama lagi.
0: Yo.
3: Napa kau ngan min ngari epi jana?
0: Yo.
3: Aku muda lah kajalan lah ngarunan jalan lah ngirim ngam aku muda lah ngan malik gua. Papa ul mari ul ngacul di kana ul kudu tol.
0: Yo.
3: Ya wujud. Jenala yang struggling ya jenala ya partner. Yo jenala ya yang
4: ya wajan
3: ma. Yo ma yo kajian yang ada pilihan kong minan jenala nyamar kole barang mau orang tenan dengan apa lagi direktur mana? Ada direktur dengan apa lagi kah? Naya bayang jawab tuh kong kaiun ada direktur bayang kaya kah? Ya nak kurkur dari kaya ada beli yang aku yang kaya kah? Ya naya yang kaya bayang jin kain bayang kaya.
0: Yo.
3: Ano rin yung malang? Naan ko na ko, mangi nga na piling ko.
0: Yo.
3: Ano pong araw, priya, payo ko yung malang ko.
0: Yo.
3: Kaya pita, lalimin ka nga rin. Kaya kaya, huwa ko na mabayang biyok ka nga malang ko. Ano ba rin kami, huwa rin yung murkod. Yan rin niya.
4: Yan rin niya. Na mo,
3: tuwa. Kaya ko yan na rin, pilit, biyo ala pili. Kaya ko yung ngalmagong ko nga na nga. Ngayon rin, pilit yan, ngayon ta. Ngayon ta nga rin ya. Rin pili. Nga na pong kong kong yuwa nan. Na malangong ulo. Ya pija na malangong ulo. Kung wala room ba? Aja kaya baya yung malangong room. Wala tuwa na nan. Tiyak kami yun ngal malangong. Tiyak kami yun wala yun. Diyaw rai piri. Yo. Diyan lang na nakadawa yun rai piri. Baya na kung kung wala nan. Rai piri mga eh. Tiyakan.
0: Wala tuwa.
3: Ano pambayin naman. Wala ngun. Kastil nyan baya ngun rai piri ngunal. Ngunal wukiri nga. Jika nyanga ngalanga ngalanga ngalanga ngalanga kangere mga dan kamen ngana pebai kong bele kong li dan banya bele
0: yo
3: tinalanga tawai wanan mereko
4: yo yan dao bele
5: yo bele doal inden wallo 2017 na yo ka buk makyul ngo kanina wanga ngura mitche do na galewen kon yo Me watch Gomor ga cirek Tuana Galewin kon ganyana Gomor ma dakkal na Karum ja doal le murtunga manga mayon me uni na mala room uni ba man boy tuana ngai mala jar una ja room tuana tuana dungara a ping or billing uni yakanga le mala dorga tuana mala do janga le do tiang un dungara thinking me na daranga me na ngoro to mire na ndia la dungara ngol tuta uchi ndia bentin dun pilinga le do alngutta unal dolunga ngol ral ngol ral mana panire jamba chngol to ale mala ma kito ngai dawat to na diala yo to na ngai las ke nen ba po ngai pilion dalwanga guru will you na ba po ngai guru will you nan ngai dual wanga ngai pe dual guru will you nan ba po ngai pilion nan ba po ngai pingori ngoni wanna ngol ngale mal droga lecture ngale ninnan ale tukar na jama jamar kulut na le jalang galangau nan ni jalang jamar kule tiang bala tukar uni tukar uni ngale kan pak mangal uni tukar uni ngale kan julul mangal uni tukar uni ngale kan likan dongur kanamen uni tukar uni ngale kan lukku dur prangal uni mala tau ngai to makita wattu na tiang un bala pelen temur to mangi terabuk makna ale to Naman, kakurutu merira. Kurutu inangalitu nina. Yuwaktun kurutu, yakan julul meram. Yutta wala, yutta unja jamar kulimurudal. Malangur kamengu, malangur kamengu, malangur kamengu, malangur kamengu. Bingur, bingur, bingur, bapurukul. Ngapalil. Wawalil. Tatulil. Tua nanguni wanlu nimurung. Nimutu. Tukar kun maltun dintuna. Pilingai ngati do yurjapi. Tual donor tura rica kunja. Ula makan yakin ngai ngai jap ya dunu pengal. Ni un al pai bul mal dur. Pala wal me dunu pena min un ni. Ngai kan jaj ni nan jappi. Na kan mri kin un al wanga ngol. Ngai kan rai pir ir jappi. Un ni ngai un kamin ja. Start ya ngai beginning ja wal ngai un ni. Aduan ja na kun ngai babu guru il yu na. Ale murto. You down na waya o ngupan. You tar waya o ni yakan ngale marikin. Pilih kaya macam ngura, lupa, yungo, nyumbuk kulit kulit dokar pura. Pilih kaya macam dokar, juru itu ale nyumbuk kulit dokar macam itu darah dua lebih rich ya, macam darah dua le. Jamar kulit jalan, walang aku malam bingung. Pilih walang jamar kulit jalan, lupa tak kandir, kung tak kandir, bil tak kandir, tak tak kandir. Apa lagi nak kun? Ale mesti nama dua le dokar yuta. Yo, kamu ni room ruangan mam, kamu ni. Uni ngai kau walang angura yal yunamir walang ah kapalanya mulu kunamir walang ah kama kaya ebujan kana kor wang angur ada tu galak kana mir wang apu itu kau tahu lak kana mir kana kor metu pelayan nak kor ngarak kor na we real life story rak kor para tu kamar cimen makur tu kar kor itu kara kor jamar kor ya pura jama uni ngarak kaya kana we cleaning up the ko yes now in the condenser word now we balanya describing word coming up here ipal nation lil adipal generation gal they use this term I heard it somewhere before I don't know where but it's telling me something about it people say clean up your own backyard why do people say that in this generation when everything's come into one like looking at a mirror then you see your face then you realize that there is something behind your back which you don't see inside of me and myself we have come to that generation When I put my mirror down, I don't see where I am going. Maybe there's another way that I can travel. A better way for my generation. Ngapalilarakala. nakuyuto kami nyari piring urakko marman dako kami nyari piring uywalga kulang dako marman kami nyari piring uywalga palan dirga yulu urakko kami nyari piring urakko kami nyari piring urakko nalang ingat aku yung kami nyari nyamutan manang future aku kami nyari. Maybe you have an answer to that.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ngang ulin nilan malay handing lang marikin. Ani nandang nyo ka balalawar ko yun ng ara. Pai, malay marikin. Bicara. Malay marikin ko. Ang ayin bicara ko niya pa meringo rako.
2: Yung rako.
1: Kumilpo na muka. Yo, milpo na. Nakaral wala nga. Yo, pala kay bicara na yaka na. Yung lang alito ka manimak na yaka. Marikin nga lang ko. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ura. Larongan na lang yung kan. Pwede lang yung machin nga rin ngurong ko nga ay dulikor. Marikin lang yung kan kandar ko. Kadabay yung nga rakan. Kapitira kan mga nga eh. Jaykar ni ko, jaykar ako yung mal turjal ko. Para doal ko ang maringi. Nidulid ko nga, pitira na nga. Kalar. Kamarikin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo yung naungur eh. Naungur wa nga. Lari bambik wa nga yako. Kabala na yung kan marikin ang hirat ka la. Ngurugar niya lang na yung kan marikin. May makandar ngun dya. Bala na yung nangal na yul ngun. Yul niya lang ngun di mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuy balanya warakan dinggang al macin nang al nyukan bae lingwan marcin yan ka gandar ngul ngai wangan wae tial ngalin na wara ul alam cagur mur der adut lingukan nenan nenan lingukan yur jan ngar na linyo bae ngul linyo ngata kan alukan nakapu ka kultur nyang bae ngo nenan lingukan ka bicar jan linyo dar nan nang alu kai kan naran kulta am ngai macin ngi madai ngam bae bumala ai macin warakan ngi bumala Dinga na ulna, gurm din nga iwaloy, balanya na kundual walo dal. May kultang una-una, rakang ali jaycha na nga tal na warakan na nabigya nga ra. Para lang yung jaycha yun na. Jaycha lang yung marikin gan, kangayin daba yung dar na nangal. Yung nga lang ngadip miringoy. May yun, maladuan dya. Para kayo kan wana yun lang yung nga ye. Kung una kong amay, bigya nga ra. Yaka ni nga tiligat yung nga ra, tuduli ko na bigya nga ra ko. Ayun ninggi kan kan majikan do jai kan na bicar ngara. Amari kenda burna lenyo. Dal kan do madual. Ya kabar lenyo dual. Bilgan lenyo kan ninnan. Para lenyo yul ngo. Penyalang barang yul ngo benana. Lenyalang barang kada bunnan bicar ngara. Ayau. Ay macin nga hatenan lenyalang mukul merengoy. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Pakunya aku. Mahebek manda. Hatenan malamacin lenyalang. Kamala nyo ni burum na guru pawarakan nyo lang nyo makin lukan ng nyang urla. Nyang ura, pawarakan nguni, kuyi mala, tinggal kan waloy. Lukan ng linyo, wala nina na napurwara, una nina na napur. Kamala nyo makin ngatin ng linyo lang. Kamar kong linyo nguni wang ang urja marikin. Pala nyo na kung nguna landin, nguna tabla. Kati pala nyo kan marikin ng nguni. Barko nga ni, yung linyo nguni jarkarakan. Pala linyo, ninanan, napurkan, warakan na makin batay, nyanguran. Lukan na linyo makin, mara ninan. Pala niya makin niya lang atinan.
3: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujula Community and you're listening to Yolngu Radio. Be strong, be proud and stay black.